tak tinu sabda nu mantak loba. Tetep idep kahuripan aing, urip aing langgeng dia, urip dia langgeng aing, urip langgeng salawas.